He tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha, ko te wehi ki te wāhi ngaro. Mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui. Anā te mea, nāna nei, ngā mea katoa ihanga. Nā rere ki o tātou, tini aitua ki o tātou, tini mate. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere. Haere, haere atu rā koutou, ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano. Ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tā tai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moe, e moe, e oki oki.